0: mare-mare.
1: Oh, mare! Ang bata ko balaga, paminit, gid nga magbra.
2: I think nga, apilan na edad yung how?
1: 13?
2: Ati okay naman ang mare nga 13.
1: Anong okay? Lalaki gurong anak ko? Si Junior bala?
2: Ang ihado ko?
3: Puwerte!
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hello, Doc. Doc. So, pag-iriba ko tabi, nakagat kay halas. Ano ang gigibong ko, Doc?
1: Naku, dapat, dapat sisipin mo kaagad yung dugo kung saan natukla yung kaibigan mo. Bilisan mo, ha? Balitaan mo ako.
0: Salamat.
2: Panay! Makulog na yung dara ko. Anong sabi ka, Doktor?
0: Magagadan ka na daa!
2: Nata!
0: Awin da! Taday ako ang masupso!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, tiga pagi murah namanya nasi guak-guak. Itu anak separit orang.

0: Oh, Mangkanor. Okay na ni imong bombilya.
1: Ay, salamat pa rin, Toro.
0: Pero, wa pa rin ako man. Ayaw sa hilante kay Mangurinte.
1: May problema na pa rin, Toro. Mamainit sa tapasag din na balikan lang nato na.
0: Oh, tara.
1: Oh, doon na ba sa pamainit? Update yung kay kang kanahan ka. Tara.
2: Uy, very good. Nani mga bulb. Ay, namino po din akong umagad sa kuwa ba. Daw be, pasigahon na nako. Ngit-ngit ka ayo da. Gusto nung manalamin o niya. Ano ya?

0: Good morning, Mrs.
1: Good morning, Doc.
2: Mapa-check up ko tayo ni Doc.
0: Ano man ang problema mo, Mrs. Hao?
1: Ang chan ko ba na, Doc? Kadako na git. Dugay na ko nagabusong, Doc mo. Pero natingala ako, Doc. Nga nga, kadugay gidya, Hao.
0: Abi, Mrs. Sige, Mrs. I-check na to, no? Mahigday-gday. Okay. Okay, Mrs. Ang unod sang chan mo, hindi siya bata, no? Hangin siya, hangin.
1: Pagtarong, Doktor, ha? Ano nga hangin? Ano mapacheck mo sa bana ko? Bomba sa bisikleta?
3: Abaw! Puwerte!

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong?
1: Nay, muna, garod nga gawidan.
2: Apay nga gawid kan, ado pa'y trabaho.
1: Ka, baka mapromotak. Hang kayong tungaman mon.
3: Out! Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kaysa pa'y sunod magpatuli niya. Sige na, mga talawan kayo mga bataan mo. Ikaw, Apya. Sige na, patuli na.
2: Hindi ko magpatuli, Mang Kanor, kay sakit kaayo.
0: Sasakit? Ikaw, bata ka talawan, sukay ka na kasi na. Patuli na, patuli na.
2: Ay, hindi lagi ko. Hindi ko. Hindi ko.
3: Oh, sige na, sige na. Ito mga wapay tuli, linya na. Labong naapay operasyon tuli dito sa itong lugar.
4: Manakit sa sunod na. Pakangon na ito, Nick, para dali.
3: Uy, ikaw, Buknoy. Sige na, sunod na. E nagka-hadlock, dira. Di ba ingon ko ikaw ang pinakaisog sa iyong lugar? Karon makita na ito na iyong kaisog.
0: Eh, mangkul, ako may pinakatalawan sa mga kul. Sige na, Buknoy, patuloy na ito. Talawan po kay kabata ka. Patuloy na. Hindi na lagi ko.
4: Plastag na dira. Sige, hilak-hilak. Kali ako. Kinsesyo
3: na. Oh, last na lang ni. Si Mang Kanor na lang.
0: Masaya ko. Sa pagto na mas kuha, ako'y tuli.
3: Bakit yung kayo tuli? Bakit nilinya ka diri, di ba?
0: Ayaw kong pasangin di ikaw. Nagtuli na ka. Wa ka na tuli. Kaya wa kami tubo. Ikaw ang wa na tuli. Dili ako.
3: Mang Kanor, kapalo na ko ni mga wa kay tuli. Maunog ikaw ng sunod. Pagdali di ha. Talawan.
4: Kanor, magdali di ha, kinagdali po ko din eh. Nag-ugom na kong bayabas.
0: Madaming tuliyon yun ay ko. Di na may mamusak ako sa lubi.
3: Si Mang Kanor, ikat-kat sa lubi.
4: Uy, Kanor, naong di ha?
0: Di ko muna ako dyan eh. Di ko bang patuli pag butay mo. Butan na iba din na.
4: Uy, Mang Kanor, naong di ha? Klaro kay putot
0: mo. Madaming, hindi mo nga akong putot. Di lagi ko magpatuli, magbuotay mo. Tanaw na ito, makabot pa mo sa kanin lubi na taas kayo. Di na ko nila matuli.
4: Oh, hindi nyo rin ka magpatuli, ha? Ani, ah, sensohon ko ng lubi. Ani, ah.
0: Patuloy na lubi.

0: pre. Sa sige na ako bitaw experiment sa inyong pre, bro. Nagi ko'y na-discover yan, pre.
1: Aba, tenong na-discover yan mo, pre?
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa beer na hubog ko.
1: Ha? Ang tubig ginsimbog mo sa beer na hubog ka? Okay.
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa gin na hubog yapon ko, pre. Ang tubig, pre, akong gisagol sa vodka na hubog yapon ko, pre. So,
1: ano man ang imo na diskubrihan?
0: Na diskubrihan ako, pre, nga di kita mo inom og tubig, pre, kay makahubog.
2: Aba! Puwerte!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sing mas sing
1: mas. Oh, ano ka ba di?
0: Ha?
1: Ano ka?
2: Aw! Iuragan ba ako dumang sarong?
1: Aw na ta.
2: Amakwan, sukod ko dan, pigigibong masinggan.
1: Ano nangyari?
2: Bigbratatat ako.
1: O di, anong ginibo mo?
2: Aw, siyempre, maada pa man ako. Baad mawan time baga. Dipisil na.
3: Mga tao.
4: M.O.P.

Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: Anyaw! Anyaw! Gresan mo na din ng katamod ko now! Tanong na daw sa magparagay mo ng baradol! Akaon mo an?
1: Hindi. Pero hindi ko man mapalayugan lang ka.
0: Ano na sabi mo, ano na?
1: Sabi ko tabi, hindi ko man mapalayugan lang ka. Palayugan lang ka.
0: Sige na.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya kaysa

0: gold ko ni mo kay amo ko ni mo.
1: Sir Manganor, dili man ako nagsuguan na imo mga asawa.
2: Oh, Kanor, unsa naman pwede mong gihimo na itong yaya? Ikaw ang mang laba kay mamalingke ming duha. Kasabot ka? Ay nagpalag diha.
0: Dili darling, ang ako pasabot. Tama-tama yun, gay mong ubano si Yaya mamalingke. Kay ang imong mga palaliton, bugat po bayan na. Dahil mo bit-bit. Ako rin bahalang bukusukusuan ng mga habol, carpet, mga bedsheet, mga punta. Ako rin bahala na tanan darling. Bugat na magayo na naman. Pantay na yung kangasawa ka makabaw sa iyong kunay mo. Wala na rin, ingon ko, sugdan na akong laba ang karpet. Magkuso na ko. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Tay, tay, ano ng sex man?
1: Sex, na ano, mga pamangkot ni pangtigulang maniman. Ang sex, anak, amoy ng ginatawag ultimate expression of love, no? Nga ginhatag sa atong nga Ginoong Hesukristo para sa mga married couples. Pamatuod ina sang himpit nga paghigugmanay sang duha ka tinuga.
0: Ayaw mo galing na, tay? Bukalawig-lawig ba? Amo na din butang ko sa akong bio data.
2: Abaw! Puwerte!
3: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Dong, unsay mong gusto nung pagdako ni mo, Dong? Ah, gusto ko magdoktor. Ako, Dong, gusto na ako pagdako na ako. Kanang ulaw man ko, eh. Kanang gusto na ako pagdako na ako. Maimo ko.
1: Ana!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ano? Oh, ayan sa papel na yan.
1: Ito yung listahan ng mga takot sa akin. Lahat ng taong takot sa akin nandito.
0: Patinga, patinga.
1: Yan mo.
0: Takot sa... Eh, ba't nandito pa nga lang? Lalabang ka sa akin, lalabang ka, ha? Ay? Ayan o, oh.
1: Naku, napagpalit ko. Magbo-birthday ka, di ba? Eh, dapat pala doon ka sa may birthday. Kaya erase ko to, erase. Hindi ka kasama mo dito. Massage, gusto mo birthday mo naman eh. May foods pa.
2: Lunch na very good.
3: Very good.
2: Mga hits sunod-sunod.
3: More
2: sa tanghali.
3: More
2: sa tanghali.

0: inap ako di sa kanto, hulaton kong akon bana, landion ko siya. Kuno abi, call girl ako. Ah, ara na siya. Sir? Barat mo lang bala ako, sir. Hamot ko bala, sir? Simuti ko bala? Te, game ka, sir?
1: Hindi ko, miss, ah.
0: Ay, nga, sir, how? Anong naindian mo sa akon?
1: Eh, hindi ko si mo, miss, kay napareho lang kamay tsura sa asawa ko.
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling. Or sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
4: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!
6: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali! Sa M.O.R.
5: More sa tanghali!
2: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
5: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Pre!
3: Oh, parang kanor!
2: Matay, pre! Lahi naging kay mga bata noon rung panahon na. Tanawan ng dalaga sa atubangan na to.
3: Oh.
2: Pwede kasiksi. Ames kayo. Naka-nursing pag-uniform. Mugin na akong weakness, pre. Makakita kong nursing. O yan, makakita kong puti nga pa, pre. Maluya na yung kupre.
3: Oh, mauba.
2: Tanawan na gud na, pre. O, bata noon ba kayo? Kung sa mangga pa, pre, mangga Cebu. Perting hinuga. Ay, makapanglimbaw itong balahibo, pre. Tanawang sampot, pre. Makapanudlong kawatan. Pati kaigwan. Lahit na yun ang mga dalaga rin, pre. Mammals na kayo. Murag julin. Way pakay.
3: Ah, kana. Parang kanon. Ako ba ng anak?
2: Mauba. Mugin na akong ginaingon mo, pre. Bantayan gini mo na yung anak sa mga daotang elemento. Tidak ka kayo palibot ka ron. Na doon ay daotang tumong o intensyon sa mong anak. Nga gwa para makiliwat ni mo gwapo. Baya ka, pre. Di ba, pre?
3: Oo. Panila pa ka ganina, pre ba?
2: Ay, gana. Madyo ko mo storya, pre. Kaya makasigawang sa pre nga mo to na itong laway o kalit. Ingon ana na kong storya.
3: Habi magod akong type ni mukong anak, pre.
2: Ano ang sagong ka, pre? Mas type ni ka, pre, kaysa sa imong anak, pre. Okay kay ka, pre.

0: Dung, nakinailan nga ka ng bangko, Dung.
1: Ha? Dagan man, ano man?
0: Kaya ako nang idepositanan akong gugma sa imo,
2: Ana!
3: Mapapadighay ka sa sarap!
4: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
3: Dahil ang saya, non-stop!
4: Sa tanghali.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, paring Lito, naunsa man ka nga murag ganina ra magagol kayo?
0: Bad trip pre, birthday sa akong asawa. Ako siyang giregaluhan sa iyang gipangayo. Nasuko man hinuon.
1: Nasuko siya? Unsa man iyang gipangayo day?
0: Ingon man siya nga diamond. Di akong kita ganog baraha.
2: Ana.

0: Puwerte ka namit!
1: Simhutan kag saburan ang manamit nga kalanon
2: sa Jol Mac Chow Fast Food.
0: Jol Mac Chow Fast Food!
1: Dilawi ang ilang mga specialty katulad sang batuan nga may chocolate toppings, bitsukoy with gravy, sweet and sour nga alupi, macaroni salad with bagungon, club sandwich with binuro, kag hot and spicy fried chicken with floating tabagaak. Jol Mac Chow Fast Food. Dala ang inyong pamilya, katropa, kabarkada, kerido o konkerida sa lugar nga manamit ang kalanon kag madasig ang serbisyo. Jol Mac Chow Fast Food. Wala ka pa ka-order and sigida na dulong dayo ng imo pagkaon. Kabisan wala ka pa nakakaon, ang gin-order mo, madasig man ini nga himuson. Jol Mac Chow Fast Food.
0: Jol Mac Chow Fast Food.
1: Dali na kag hingabutan kay basi hindi mo na ini maabtan.
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR.
3: Umaarangkada!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ikaw batar ka. Kung wala ka na disiplina sa imong ginikanan, ako'y mo disiplina din mo. Go, dire! Dali, dire! Lakaw lagi ka. Tama na, anak. Ayaw na paghilaki. Di palakaw na ako ang bata. Hadlok lagi bata sa kuwa.
3: Thank you, Tate Kanon!
4: Kinsa may nag-away mo na? Itunlo!
5: Tignan ka na, Tiguang!
4: Kana! Huy, Tiguang! Nganong gipahilak man mo na akong anak? Malagka! Ha?
2: Ay, sir, may adlaw din mo. Kanangin mong anak manggod, basta buta na. Giawayan niya akong anak. Kulay bahala disiplina niya akong anak, sir. Ay, palang di anak. Hilak-hilak kamay, hilak-hilak kamay. Basta hilak kamay, gamay lang, hilak kamay. Kumbata ka? Wala diyong ka na tudluan. Di bagay tudluan, takang saktong pamatakan na dili, mga away. Tara, nagsipat na dahil nakita ko kay lawas na.
6: Ga, palangga mo man ko.
7: Huy, nubyata ka mo.
6: Ate Ga, malipayon ka man sa akon.
7: Uy, nubyata ka mo.
6: Ate, base ga, ginatunto mo lang ko.
7: Uy, nubyata ka mo.
8: Abaw, puwerte!
9: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
10: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
9: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: 1.
1: Ma'am, 4?
0: Ikaw naman niya, Kariang. 1 plus 3.
2: Sige, Kugin! Basta nga ni Budlay ang pamangkot! Ako, Gimper, na ang ginatukso! Ako!

0: Darling, yes! Usa man, darling. Mamalhin na ito sa mansyon, ha?
1: Ha? Unsa mamalhin og mansyon? Pamutos din, ha? Unya, layas dayon!
0: Panama!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Sumasayaw ka ba?
1: Ay, oo. Bakit?
4: Kailangan ko kasi ng partner! Partner sa buhay!

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Oh, Mang Kano! Saan naman eh? Pildi na na yung Cavaliers! 3-1 ang skoro!
4: Pildi na magalusin! Nakainay mo ang mga team!
3: Boo! Boo! Cavaliers! Boo!
5: Usay, Cavaliers! Boy, Golden State Warriors ko, no? Idol, kailan ko na si Stephen Curry! Kay Mikey Mutrepos! Pariha ba yung magtirada? Kailan mo naman ang dulat, ha? Pina Stephen Curry ang akong tirada!
4: Di ba Cavaliers mo ganyan mong idol?
3: Oh, bito! Cavaliers bito ka, di ba?
4: Ang ginagin mo yung maglagawin ni LeBron James!
5: O sa LeBron, di ko ganahanan mo rin si King Kong! Di ko ganahanan ang tawanan na! Golden State Warriors ko! Go, Golden State! Go, Golden State!
6: It's over! It's over! The Cavaliers are NBA champions!
3: Sus! Saya nga tong duwa! Uy, nasunog na sa akong kwarta da!
4: Alagong tagod! Uy!
3: Mang Kanor, ang saon man ato ni? Pildi man ta! Ikaw ginagdag balas ba?
4: Ikaw d'yong malasun, Mang Kanor ba? Munang building Golden State!
5: Usay ako, dugay na kong Cleveland Cavaliers do. Mata pa kong Cavaliers na nga kong team. Suya lang mo kay napildi mo. Usama na niyong Steve Kerr, butalo kayo. Champion, go Cavaliers! Go Cavaliers! Oh, oh!

0: Buknoy? Buknoy! Abi, tawag gito si tatay mo sa cellphone. Kagabi na, wala pa kapuli.
1: Okay, Noy.
0: Oh, di ano na? Natawagan mo na?
1: Oo, Nay. Natawagan ko na. Pero babae man tong nasabat.
0: Ha? Babae? Hambal ko gid mo. May iba nga babae si tatay mo. Te, nistorya mo, nistorya mo. Ano ginhambal niya sa imo?
1: Hambal na, Nay. You have zero balance in your account. Iwala ko lang yung patapos kay damata pobre man itong magambal.
0: Ay, aba! Fuerte.

0: day. Nga pamangkutang teacher ko kung ano ko nung ubra nyo.
1: Ihambal lang sa mga teacher, anak na carpenter.
0: Carpenter? Anong carpenter tay?
1: Carpenter! Taga-pamintura sa kotse! Carpenter!

Ako si Jose. Hindi, gali. Ako si Andres. 80 anyos ang edad. Kag pumuloyo sa barangay Himaya, Los Angeles, California. Nagasaper ako sa high blood, diabetes, cancer, osteoporosis, anemia, sore eyes, sore throat, eczema, tuberculosis, kag timos-timos. Pero sa nag-inom na ako sang Asig-A herbal capsule, amat-amat nga nag-ayo ang akon pamatyag. Ang kolor sang panit ko nga moreno sang una, nanginyilo na. Ang tangkugo ko sang una nga nagahugot mag-high blood ko, subong mayami na. Ang blood sugar ko nangin maasin na, kag wala na ang akon tuberculosis kay natunaw naman ang akon baga. Ang initanan tungod sang Asig-A herbal capsule.

0: definitely no therapeutic claim.
1: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
2: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Kau sama ni classroom dari ni apiot nga pwede mga limuuta. Ugaw pa dyan kayo niyang classroom na pa yung mga parents po dyan siya mga classmates, mga bulingit kay daw. Mas gwapo pa ko. Sama ni eh. Pero sige lang, kay Baudu ko nga honor gini si apiot. Mo nang ipari ko. Ha! Bright ko, di wat guna sa ko ah.
3: Good morning mga parents!
4: Hello mga! Good morning! Good morning.
3: Okay, welcome po sa PTA meeting. So, kabalo man siguro ta kung sa ang purpose ani nga meeting, parents, no?
2: Usama
3: so,
2: diyo. Boring magkain ni mistrahan ni. Laay magkain din. Duka naman ni Lungko. Kapiwa ko meri na. Kaibaw man ko nga pasar na champion. Ano ni anhi pa man ko? Kapoy-kapoy na kong anhi. Kalas-kalas lang kong pamilite. Pati pagyong alimuota. Duka na diyo ko. Katugo na diyo kay ko.

0: Sir, sir, sir. Nganong nagtulog-tulog lang man ka?
1: Pandamay. Ay, ma'am!
0: Kahibalo ba ka nga itong asunan ng grado sa imong anak na si Apiot?
1: Hasta bugnawan ni mong tingog, ma'am. Uy, makatulog yung kas ka bugnaw.
0: Mauna! Sa imuha ganda naliwat si Apiot. Tulog-tulog lang man good ka good. Unya karon, balik-balik ko na po nato ang istorya.
1: Di hadyo ko bilib ni mo, ma'am. Mauna sakto nga maestra. Concern kasi ang mga estudyante. Dili sa matuban, napasagdahan lang. Oh, tanawa, di lang mayo nga teacher. Siksina, guwapa pa dyan. Labi na siguro ikaw ang magtutor kay Apiot. Ang labaw na yung tagaan pa dyan kunin mo si mong number, ma'am.
0: A number lang di ay? Oh, di ara ko ang number, oh.
1: Padamay, buhatag yun ang number. Impatso dyan ka, mistraha ka ron.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Woo! Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The fully loaded barkada mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow.
8: More sa hapon na.
5: More.
8: Sa
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kapalit na yung flower horn. Dako kayong agtangang ang flower horn. Burot kayo. Napagay Chinese character ang kilid. Masabutan eh. Mang Kanor. Pogi. Ibutang sana ko din rin sa butanganan. Pagpalit ko ang dakong aquarium. Alang sa kong flower horn.
2: Ay, kalagot. Akong gipariban. Ikunot akong buhok. Gutom na hinuong ko na, duwi kinahuman. Nagkutoy na nga kong tiyan. Wapay sudan dire. Ah! Otsa mo na! Tilapia? Anong may isda din sa salog? Tama-tama. Petuhon ko ni kay gutom na ko.
0: Tanda ko. Bugatan yung aquarium mo eh.
2: O, Kanor! Asa makagikan? Gigutom na ka? Ako man akong kaon.
0: Ipalit ko ang aquarium ma para sa akong isda. Yun na pa. Kagita ka itong isda dire, mga akong ibutang sa baunanan?
2: Isang isda?
0: Katong isda dire, wabalik ka na kitang isda.
2: Asa ka itong tilapia? Ako nang giprito kaysa makaon og ireng. Mga ganiparty na kong busuga kay liman mo na sa katambok pati ang tangiburot. Nami kayo, Kanor.
0: Panamay, kikaon niya, flower horn. Ama, nanungin mo man itong kikaon. Nipalit ka rin kong aquarium kay buhion ko to.
2: Magbuhay kang tilapia na rin. Unsa ka, Kanor?
0: Pati itong tilapia, flower horn to.
2: Flower horn? Flower horn na ito? Matong na mo nagnilamban ang aking ulo. Reaction kong kaipong.
0: Panamay, niburot ang agtang sa kungangan.
2: Ano niburot pa niya kong agtang?
0: Nihubag ang agtang sa kungangan. Mura na siya daw, flower horn.
2: Kanor!
0: Nagulayin na niya daw.
2: Kanor!
0: Puslan man nawa na akong isda. Ikaw na po ibutang sa akwaryo.

0: Boss, boss, ma-apply ko tani trabaho. Talented ko bala kay damo ko na balaan.
1: Ah, damo ka na balaan ah. Aber, ano na balaan mo?
0: Boss, kilala ko balang imo asawa. Kagbalaan ko man, boss, kung diin mo ginapuyo ang imo kirida.
1: Na, ano man ang imo iya man? Oh, sige, sige, sige. Baton ka na. Sana mo gusto mo pisa? Subong dayon?
2: Abaw! Puwerte!
3: Fully loaded. Maramihan. Solve ka sa tugtugan.
4: Let's get it on.
5: Let's get it on.
3: More sa hapon.
6: Jason.
7: Jason, you're...

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Woo! Ako naman, gusto ko yung hot and spicy. Yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang. Yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swabby.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Kung ikaw ay bola at ako ang player, masushoot ba kita? Hindi.
2: Yeah.
1: Para lagi kitang mamiss.
3: Maride!
4: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
5: Mix up rock! Mix up rock!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Yes, kamay na lang doon ang bilid. Punaon na doon akong kabalis. Uy, si Castrofe na lang isyat. Librong isyat, isyat. Isyat. Pandamay, nag-burnout. Nag-burnout man eh. Ay, ay, ay. Anong nag-burnout man eh. Champion ng tatong kong team. Pandamay, hindi na bola. Tawagan na kami.
3: Good day, this Double Light. How may I help you?
2: Ayaw, sige, good day, good day. Diya, ganong burnout naman po na din sa mong lugar. Kabalo ba kang gatana kong championship?
3: Sir, relax lang po tayo, sir.
2: Ayaw, sige, relax, relax. Di ko ma-relax kayo mo, champion na akong team. Abi ba na akong sakto ang ato surprise kurente? Nganong sige may hapong burnout?
3: Sir, ingani mo ganun siya, sir.
2: Ayaw lagi kong ingana, ah. Kay balo ka. Dugay namin gaantos, aning sige na lag-burnout?
3: Sir, natural yun ang awa mo'y kurente, kinaputlan man mo. Bayad-bayad mo bang may time?
2: Pandamay, o ba? Sir, sorry, wrong number. Sige, bye-bye. Damay, ang akong asawa. Oh, yes, darling!
1: Kanar, nganong wala ti kurinti, ha?
2: Brownout, darling. Oh, sa bagong kamura makagwanaanan, ay, nai-rotational brownout.
1: O say, rotational brownout? Nga na may kurinti ito mga silingan, ha? Nga nang kita ramay wala? Wala na po, di mo gibayaran ang bill, no?
2: Ay, darling, nag-brownout lagi. Lain ng rotational brownout doon, kay dili na kada lugar. Kada balay na ang brownout.

0: use conclusion in a sentence.
1: Yes, it!
0: Gary, pumunta ka sa bahay, ha? Huwag kang papasok sa pinto, conclusion.
2: Aba! Puwerte!
3: Mix of Rock.
4: Pare ko, amo si
3: Mix of Rock.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dituyo problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Itaas ang sweldo! Itaas ang sweldo!
4: Salamat, salamat! Kamong mga kaubanan na ko nga rin sa trabaho. Kaneng gibuhat sa atong amo. Dili na ni makatarungan. Dili na ni makatao. Dili na ni maayo. Maunang magwelga kita. Kinahanglan, itaas ang atong mga sweldo!
3: Itaas ang sweldo!
4: Mauna, mga kaubanan ko nga rin sa trabaho. Akong istoryahon ang atong amo kung dili niya patasan ang atong sweldo. Mangundang kang tanan sa trabaho! Damay, si Busing.
5: Oh, unsa may problema diri Mangkanor? Unsa man eh? Nganong maawan mo na narbaho rong adlawa nga working hours pa man ron? Kinsa may napasiog da ini?
4: Bus, Busing! Ambot ani nila, Bus. Ay, nganong nagrali-rali ni sila din eh? Ako ganin yung pangasaban. Kaning, well, kamo ha? Huwag mo makontento na yung sweldo. Mangayon pa mag-uminto, nga dako na gaya mag-sweldo. Kanin sila tanan, boss. Huwag nga huwag yun iwaw. Mga way utang kabubuton. Hey, kamo, pamalik mo sa inyong trabaho. Pamalik mo. Kamo magtapok-tapok na pormoder eh. Pagtanggalon yun mo na mo sa trabaho ron.
6: Ay, tama, boss. Si Mangkanor, nagunaw na.
5: Ikaw mo na nag-leader-leader. Ang saman eh?
4: Wala, boss. Ay, maugaling na ako. Kaya dipensante ka sila, ha? Masahiyo ka, boss.
5: Wala, ganahan ko, anak.
4: Kada, boss. Okay, dukay ka, boss.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tuod wala ka, Lod. Pasahan ka kadayon. Sa trot lang, uyab mo ko or loading station.
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Madam, paki-describe po kang taong nag-hold up sa imo.
1: Naku, kuya! Hindi po ako pwede magkamali! Siya yun! Siya! Iyan, no? Iyan! Maitim! Panot! Tagyawaten! Pango! Bungal! Pandak! Siya yun! Siya!
2: Sige! Mamintas ka pa! Perfect ka? Perfect ka?
3: Kapal na to!
1: Siya nga yun! Ikaw yun! Ikaw! Maitim! Panot! Tagyawaten! Pango! Bungal! At pandak! Ang baon hininga mo!
0: Aw, si madam! Tapig ba para uro-utro pa, ma?
4: M-O-R For life! More Sucka Beats! My only radio plays more
5: Sucka B Express.
4: More Sucka B Express.

0: Depende og asa ka nahimutang. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Morning, sir! Dade mi diri kay among dakpuntong nagpalasto?
4: Mawagin na tama, Inspektor. Dakpag yun ang palasto. Kaya muna hinungdan. Ibis ipalit bugas. Di naman palit bugas kay ipatanong gasto. Muna ibis ipalit gatas. Di nakapalit gatas. Ipalit lamas. Di kapalit lamas. Muna ang dakpag yun ang palasto. Kaya kung walay palasto, walay mo patanong gasto. Dakpag yun na ninyo, Inspektor.
3: Mawagin ni Mang Kanor nga naami diri karon. Kaya mong dakpon imong asawa nga maunay nagpalasto. Dakpa na mga boys!
5: Ma'am, dali na, ma'am!
2: Hakanar! Imugi ko yung patakop, ha? Bantay lang yung kapapriso ko!
4: Damay, akong asawa!
2: Bantay lang yung kakanar!
4: Sir, kadali, Inspektor! Masturyahan ba siguro nato, di? Ang akong asawa, butan kay hinimba kay nawagi nagapalasto! Akong asawa, nagsige na nag-ampo! Di ba ampo na kadali? Magluhon pa ganin na panulong sa kapilya kay di ko nagapalasto! Gasolb-solb lang na siya kay mahilig managmatquiz. Panoy ka, Inspektor. Ayaw nakpag akong asawa. Kaywanay mo basa sa kapilya. Tagam mo malada ka. Tagam gahi mo kong kagulo.
6: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big.

0: Mangkanur, balita na ko ba? Bayot daw ka. Tinuda, Mangkanur?
1: Pre, gusto lang din ako ng klarohon. Di ko bayot. Mga chismax lang naging kasi mga chubanes na wala'y mabuhat silang mga chinilin, mga tsaka eber, mga itusirang prag.

0: Dai, dai, dito na dai. Pwede ka reklamo?
1: Oh, ano to?
0: Ano man yung lugang mo man? May langaw niyaw?
1: Ay, nano ka to? Sa bakal mo nga lima kapiso, sa ano ginexpektar mo haw? Manok?
0: Abaw, pretty.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jean eh. Kamusta man di as inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inom ang daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Si Mang Kano!
2: Kumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Oh, sibog-sibog-ibing para masudlan! Ah, sibog-sibog ilang, walo-walo na, walo-walo.
4: Oh, Mang Kanor, wapa na napuno dira.
3: Eh, boss, hapit na, gamay na langit, boss.
5: Okay, buddy, boss.
3: Bing, bilang ka rin, bing, karong masudlan, bing. Oh, sibog-gamay, mular ka na ni. Oh, sit up straight, hand forward, para masulod. Sige, sibog ilang, sibog eh.
4: Turili,
3: sir, oh, suli, okay. Oh, bugi-bugi, cha-cha, bugi-bugi. Mular ka na taron.
6: Ay, salamat. Humanadyo ko og pamalingke. Asang bugata niya akong gibit-bit.
3: Ay, madam! Tabangan na tika ni imong pamalingke. Ikarga na na tuloy sa jeep.
6: Dili na, kaya na ako.
3: Ayaw na. Ako na'y bahala. Ikarga na ako. Ayaw ka bala ka, madam. Kay kaning atong jeep. Kusaw pa ni sa uso-uso. Non-stop ni. Dali na ka mabot og turil.
6: Unsay turil? Pag-unsa man kog turil? Nga taga siya-asya, mangko! Kaya, nga nung milarga naman itong jeep?
3: Patamay, milarga na jeep! Narito ang iyong mga gulay ni pamanit!
6: Kukta to! Nga nung imo man itong gitarga siya turil nga siya-asya, mangko! Kukta to!
3: Patamay, balik nire!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Na, pagpalit na ko ng toyo dito sa Pikas Balay.
1: Oh, teka nun!
0: Oh, samang ka! Kaya ba ni Mumi uli?
1: Wamang gud ko kita og Pikas na Balay!

0: Nong. Pwede ko ka panaog. Dira lang ko sa may ido, oh.
1: Ate, sige, pa higit-higit doon talang diyo, ah.
0: Ay, ano nong man? Ngala ka pa nagpundo, haw?
1: Oh, paano ako sini makapundo? Kung ang tonto nga, ido, hindi man magpundo.
0: Abaw, perte.
2: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, mga adlaw, mga pagpaminaw.
1: Dong, paminaw, bitaw na ako. Dong, utot ka, dong ba?
2: Ha? Ano na utot man? Kalaing gun.
1: Alang, hadlok manggug ko nga. Buhi antak ka.
3: Anak!

0: gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Pagkanta mong gani nga kung kayo ka niya.
2: Ah, Mang Kanor, big tea na. Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako ay mong king.
0: Ah, ano may kao niya kung king? Kanig ako nga last. Ano niya?
2: Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako na ay mong alas. Pildi! Tongis na, Mang Kanor!
0: Panaman, pildi na sa'yo ko. At isa pa, sige pa. Del, del, del!
1: Kanor!
0: Panaman, ang akong darling.
2: Alam ka, Mang Kanor, giapos kasi mong darling diri. Di ba di ka sa tongis?
1: Nagdula na po kag tongis, ha? Di ba nag-ingong ko, dili na ka magsugal?
0: Darling, kasi ingong na nagtongis me. Okay, mga pare, ready?
3: 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass!
0: Down ko, down ko!
2: Ay, down ko, Mang Kanor!
0: Darling, darling, darling, pwede rin mag 1, 2, 3, pass na!
1: Ah, ayaw na! Usik-usik rana sa oras! Uli tayo, Kanor, ha? Pag humana na, ha? Kitagang pakikagimuon sa balay! Kasabok!
0: Yes, darling!
3: 1, 2, 3, 4, pass!
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Nga gitampa mo kay dayaw? Nasala kay dayaw?
1: Ano ka ginambalan mo kung nga hipopotamos?
0: Ha? Nambalan ta kay hipopotamos? No, last year ko pa man na ginahambal si mo.
1: Tikay, bago ko lang yung nabalaan ang itsura sang hipopotamos.
0: Abaw! Prete!
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Buti pa ang manok. Hinihimas. Ikaw.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oy!
0: Yes, sir!
2: Ikaw ba ko dishwasher ikahurot na yung dagang sabot?
0: Mr. Chong Choy la, yung hugas magong plato.
2: Ah, dili! Ikaw kala sabot, isa plato hurot sabot. Ikaw makalugi ako negosyo restaurant.
0: Ayaw ka bala ka, Mr. Chong Choy la. Next time, magtipid na kong sabon.
2: Kung ikaw dili tipid sabon, ikaw tanggal trabaho.
0: Lamay ang akong among incheck. Yes, Mr. Chong Choy na.
2: Oh, Pong Choy la. Very good. Limpio plato pero sabon dagang gyapon.
0: Siyempre, Mr. Chong Choy la. Kanor is my name. Nagtipid na ko og sabon.
2: Perfect. Kanor, unsa diskarte ibubuhat para asenso ato negosyo?
0: Simple lang, Mr. Chong Choy la. Ang mga plato, ipatilapan ako sa imong iro. Tuara! Oh, diba? Limpyo kayo ang atong mga plato. Wapay kalas og sabon. Charan!

Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dugayon?
1: Oh, sige. Bulag din mo gusto. Bulag ta. Pero kuhaon ako ang dugo nga gidonate ako sa ibuha.
0: Ha? Pwede installment na lang, Kanor?
1: Unsa? Unsa'y pasabot din mo?
0: Oo. Nainapkin, oh. Fresh pa kayo na, ha? First gift na. Sunod bulan na ang second gift.
1: Pagdaman mo,

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ojalá, safe and happy dito yung entero dia!
1: Ay, bungklok apo ko! Palihugani ko kwas ang puspuro!
2: Ay, ano to lo?
1: Ay, kukuhay gani ko siyang puspuro kay kinahanglan ko gidang puspuro subang.
2: Ay, ano nga mga puspuro, pey? Mulo nga, hindi na mga dinumaan na yung puspuro. Ilo, uso na subong, mga gas range, mga LPG lo, LPG. Imo ya lo, dinumaan na yung puspuro lo.
1: Kinahanglan ko gidang puspuro, bongkrol.
2: Ay, na, no man is lolo yaman. Ara na kita lo ang LPG lo, ho?
1: LPG? Ngang LPG, pwede ko na pang atutuli.
3: Abaw, puwerte!

0: Dati sa itong panahon, 20 pesos, maikim-ikim na ako pa uli sa ning 5 kilong bugas, 5 kilong asukar, 2 latang gatas, 1 na kilong kaping barako, 1 na supot na bagong gam, 1 na dosinang salag, 1 na dosinang sardinas, noodles, ayo pa yan pahabol na shampoo.
1: Nga na, pay, ano na sila na iulit mo sa 20 pesos?
0: Nga na, kaya noy, imposible na yan. Takadakul na saan pigangala, CCTV camera.
2: M-O-R for life.
3: More music for you and me. Sa M-O-R, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Minamalat na naman ang puso ko. Paano kasi? Laging sinisigaw ang pangalan mo.
2: Maride!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo.

0: there is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Karon lang kang ilagaa ka. Sige ni mo kikit ng akong mga pantalon, makabaw sa dyan ko ni mo ron. Tama-tama, nakapalit kong buy one take one nga burger. Kaunon sa nako ng isa, ang isa sa ilaga ni. Palamanan ko ni Hilo. Tanawon na to, biktima dyan kang ilagaa ka. Dugay na dyan ko naglungot-lungot ni mong ilagaa ka. Pila nakatisid na kong pantalon na na-damage. Giapil pa gini mo ang akong brief. Diyan na, ibutan ko ng burger nga nahilaw din hislamisa. Impasto kang ilagaa ka karun.
3: Ah!
2: Uy, tara, wala nakita na sa kong ugangan ng ilaga. Dali-dali ko, magdali-dali ko.
3: Ah!
2: Ay, ma! Asang ilaga ba? Asang ilaga?
3: Asang ilaga? Asa man yung burger na rin? Anong maaksa na magbulaw-bulaw, kipat-kipat akong mata? Murang expired dumating alin eh.
2: Ah, padamay. Di kaunsa kong ugangan ng burger ka na hilo para sa ilaga. Oy, ma! Ganong imo man ang gikaon nga para mara sa ilaga?
3: Ha? Unsa? Gusto ka rin ko ni mo pat yun, kanon. Kabalo yung kang amuuli ko, karon kay gutom ko.
2: Ang dami din ako gagan. Bisag na nakakaon naghilom. Nagpanglinggo naman. Mamag yung madutlan ang kanahan.
3: Gusto ka rin mo hiluan ko, ha? Pwes.
2: Madali ba, ol?
3: Naapay na bilin diri at tunga. Tariya! Tunga, tunga! Tunga na! Tunga na to di.
2: Ayaw ba? Ayaw ba?

0: Bao, apo doon nakapormaka? Di nang destinasyon ta?
1: Makado kami lo sa tipar ah.
0: No, tipar? Ano nang tipar na ano, di ko na ikaintindi tinyo ya po haw?
1: Ang tipar ba lalo? Ang mga party-party ba lalo? Ang mga enjoy-enjoy ba?
0: Ay, amo na gali. Bao tuntung ang mga kabataan ini. Baperti nga mga apo ni. Kaya doon hindi na kayo nakaintindi sa ginapanggamit yung nga terminolohiya. Ha? Kabudla, intindihon daw mga wangbo ka mo.
1: Wangbo? Anong wangbo, Loman?
0: Wangbo bala? Buang?
1: Abaw! Puwerte.
2: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Usay mong gigamit dong permanent ink dong? Ha? Usay permanent ink? Agoy, di manggog ka ma-erase sa akong huna-huna.
1: Ay! Ana!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, mga suki, palit na mo sa Mangkano ice cream. Tamis kayo ni. Makatilaw mo sa Mangkano ice cream. Ang inyong relasyon so sa makatamis ni ini. Mutamis ang inyong panagminahalan. Mutamis ang inyong panaghinigogmay. Mutamis ang inyong relasyon. Musa, palit na mo sa Mangkano ice cream.
3: Mangkano! Mangkano! Ito pila maning mong ice cream.
2: Tag-jes lang ang apa ni sir. O kabalo ka, sir. Makatilaw ka ni ani. Pati itong imong priority dito. Sugton do ka to kung nanguyab ka to.
3: Mao ba? O sige, tagay kong duha.
2: Adi ha, sir. Sigurado ni sir, sugton do ka ng imong ipanguyaban.
3: Salamat kay Mangkanor.
2: Mga suki, ice cream mo niya. Tamis kayo ang ice cream ni Mangkanor. Ah, padamay. Ang akong customer ganiha.
3: Tanawa na mo yung tsura! Tanawa!
2: Ah, kalawgaw. Nabulit sa ice cream ang iyang nawong. Ang apaghimo niyang bangkil-bangkil. Nausa na ba ni Tawdy?
3: Ingong kalami mong ice cream! Tanawa! Nagipulagan ko sa kong priority! Ikaw ang inungda na ikaw! Iway lami mong ice cream!
2: Ah, Chaisa! O sa iway lami? Big word! Niingon ba gunay kong labi ang akong ice cream? Sa akong pagpamaligya, ang akong ginaingon, tamis ang akong ice cream! Wa kumingon, nalami ang akong ice cream! Kasabot ka! Kung di kasugton, anay mong priority! Ikaw ang way lami! Kini ang akong ice cream!
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ay, ba, wasod na sod gusin mo, day ba? Pero day ka, kilala ka sa akong day?
1: Ay, yes, Mayor. Kilala, tagib ka eh.
0: Ah, mugali. Kilala, mugali ako. O daw na lipay man ta si imo ba? Pilang bayad si imo, day?
1: Barato lang, Mayor. 200, okay na.
0: Oh, 200? Tudla. Di mabuhi ka man na sa 200?
1: Actually, Mayor, sideline ko lang ng 200. Ang obra ko gidya, Mayor, pang blackmail sa mga politiko. Hala ka, Mayor, sugit na ka kay Ma'am.
0: Ayabaw, prete.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nag-apa kami ka ni Mises. Imbaga na, ada ka no chicks ko nga 18 years old.
2: Ouch!
1: Ay, kaimbaga ka. Daanday na information mo. 25 sunan.
3: Maright.
4: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot! Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala! Kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mang! Kanor!
2: Ako, Mang Kanor! Bilib yung kunin mo! Kay wala yung kahit kahalukan! Di ba?
3: Mauna ti man eh! Kung magmaoy-maoy ka sa kong atubangan do, makatilaw yung ka! Kaya ako, si Mang Kanor, wala ko'y ginakahalukan! Oh! Musokol magani kong kapitan! Sokol magani kong terorista! Kamu pa! Bisang pag-ingon nilang aswang, soklan ko na! Wako'y ginakahalukan din eh! Kasabot ka! Muna ikaw pag magmaoy ka, ayaw doon kong maoy-maoy eh!
2: Oh! Grabe doon ka, Mang Kanor! Bilayon ko na mo!
3: Bisang kinsa pa na, bisang presidente pa na, wako'y ginakahalukan! Ala, inom! Cheers! Cheers!
2: Yes, Mang Kanor! Cheers!
1: Kanor!
3: Padamay, ang ako asawa! Yes, darling!
1: Nagpahambog na pud ka, ha? Unsa to'y giingon nimo? Niton ko nimo ang patilya. Unsa to'y mo ingon? Wala kay gikahadlukan. Sige ra kag inom gabi na. Wala pa ka kalungag. Pauli na.
2: Mang Kanor.
1: Unsa man ka diha? Apil-apil man ka. Gusto ka madamay?
2: Wala na. Ingon ko. Uli, uli. Bahala na ka na, Mang Kanor.
3: Ano yun, darling? Sa pikas na po, darling, para mapantay ang laksi, darling. Agay!
4: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sumagdaman.
6: Easy.
4: Oh, di ba?
6: Feeling on my only radio, easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Nanay, ano na sa Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ambal mo'y naanak, kawaw.
0: Ti, kay, damo pa na balaan mo nga sugo kaysa siya.
2: Abaw! Puwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Belut, belut, lut, belut.
1: Bay, na kaya sen?
0: Na, nga naman na imang kanor?
1: Aw, isang gitsad.
0: Asen, asen.
1: Bata, bay.
2: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Hoy, su mga single pa dyan, magpasa-Edgar na!
1: M.O.R. Permi na!
2: You're listening to M.O.R., my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanurgog ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si
0: Mang Kanur. Ay, Tora.
2: Oh, Mang Kanur. Asang yung problema ni mo?
0: Eh, problema lagi ko kaya akong alagang baboy. Hinay na kay mukaon.
2: Oh, kadali rana. Oh, niyay pang purgaw. Purgahan na.
0: Ay, salamat kaya ni Paring Toro. Ako ganing tabang.
2: Ah, may problema. Dali rana. Isagol sa lugaw, ipakaon sa baboy. Sigurado, tanggal ang mga bulate alang baboy ni mo.
0: Salamat yung kay Paring Toro.
3: Tell me, when will you be mine?
0: Tell me, cuando? Nasagol na ako ang pangpurga dili sa lugaw. Ako sangat yun ang akong baboy basing nakabuhi ito.
3: Please don't make me wait again.
4: Ay, kalagot kayo, maka-imbel na. Mas nagto ko dito sa center kay mga kong vitamins. Wala ko natagaan. Gutom na ba kain niya? Wapadyo ko kapamahaw. Tama-tama, alas stress na sa hapon. Ah, uy, lugaw! Kung maka-jackpot pag yung kagihukat, nagyong para sa kuha. Muling ko na ko din murag prinsesa. Ano ya? Ay, init pa. Napadyo yung mga bukukog ka ng paasa mano. Uy, aros kaldo man dahi ni. Wapadyo na kutaw ang paminta. Kutakutawan ko ni B. Nasagol na. Ano ya? Kalami! Ay, makawalang stress kung mabusog ka.
0: Tell me when will you... Uy, ba! May hapon!
4: May hapon, Kanur! Napasensya na ka, Kanur. Nahurot yun na ako. Binlan o tataka, pero murag di naman makaya. Uy, hurot na lang na ako ning nasa bowl.
0: Ikaw niyo mo itong lugaw.
4: Nami kayong pagkabuhat sa aras kaldo. Ginaganunta niyo mo para matagaan po niyo mong asawa.
0: May mo matong ikawon.
4: Ang ano man di ay? Nagkutuyang akong tiyan. Nigilong ang akong sampot. Purdega bukal-bukal. Iyan na pa. Kanar! Ano ano? Wala sa patong ipakaon niyo sa kuha.
0: Ano yung matong ikaw na para magkasal kong baboy? Malukan niyo sa gulang ko itong pampurga.
4: Kanor! Yan na! Ako hubuo na nga akong palda. Kanor! Murag na yung may gimaw nga ikog. Biraha mo tuwan ko! Biraha ka na! Biraha ka na!
0: Ibalik na sulod mo, ha?

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Okay, kelas. Kong kisah bogok di ring kelas siha. Alah, cendong. Cendong. Oh, Bitoy. Angkon dari ke Bitoy, nga bogok ka?
1: Dili sir ka na, Roy. Gikuyugan talang kag tindog. Kay ikaw ramang good usah.
0: Pada ba?

0: dong. Hold up ako dong, be. Sige na dong ba. Ha? Sa ko hold upper? Oo, gusto ko mahimo kang hold upper. Para tanan, ihatag na ko sa imuha. Ayaw lang ko pasakit, eh.
1: Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Salamat. Naresigin ako ng mga gamit din sa clinic.
2: Excuse me. Good morning, Doc.
0: Oy, Miss Beautiful. What a wonderful morning. Lincoln. Ang sa may ato, Miss Beautiful?
2: Magpa-check up sa ontology ko, Doc.
0: Oh, naun sa manday ka?
2: Labad, kaya kong ulo, Doc. Wadyo gitulog ani kagabi, eh.
0: Bao ba? Sige, paghubo na ubra.
2: Huh? Maghubo og bra?
0: I-x-ray ti ka.
2: Ha? Nga na x-ray hon man ko nimo. Naulo man ako ang naglabad.
0: Ani na, Miss Beautiful? Kanang labad si mong ulo, mukatay na paingon si mong likod.
2: Ah, okay. Ana, day na. Sige, maghubo na ko.
0: Uy, magkaanya ka na yung pasyente, karumbutaga. Swerte kayo ka, Mang Kanor.
3: Oh, Kanor. Ayaw kinahumanan ni mo naglimpyo dre sa clinic.
2: Ha? Limpyo? Di na day ka, Doktor?
0: Panamay. Nabot si Doktor.
3: Kung si Doktor, ako ang Doktor. Muna ang kong janitor. Si Kanor.
2: Gipahubogog ko niya, Dok. X-rayhan daw ko. Biskag ulogod ako ang naglabad.
3: Maldito, Dok. Kanor, no?
0: Wala, Dok. Muna yung ginatawag kong screening. Preliminary investigation. Pasigay mudos ni bayanan eh. Uso na rin ba ng mga kawatan sa klinik ron? Miss Karon, napamatudan na to. Kakaning bayana, dili gid ay kawatan. Pasyente gid ay.
2: Mudos na yung Kanor, ha?
0: Patabay, ang Doktor Anego.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginapanawagan ang babae nga nag-order sang fried egg, "Ma'am, dali gid lang kay ginapakupahan pa ang munga. Salamat."
1: Abaw! Puwerte!
2: Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more! Ready, set, more!
5: My only radio!

0: Ang Jimmy Chon!
1: Mudo mo pilihan, imported, lokal, at mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jimmy Chon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, at para sa baby!
0: Ang Jimmy Chon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, iuli ko ni Danay Choy, agin bakal ko nga kapal shirt si Imo Choy.
3: Ay, tuto! No return, no exchange na na!
2: Exchange? Mayo pang bayo! Hindi na pwede mabailuhan? Ang biga, kuya, kadasig lang ko ibailo sa iban!
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Bao, grabe man nga pahigugmana ining sa aton nga duwahan, no? Pati diri sa Gates of Heaven of Danay makitagihapon, kit anay man tagihapon.
1: Ha? No, guy, kadagahan niya. O kung wala ka lang nagtinunto, wala pa ko tayo napatay.
0: Nga, anaman, ano naman niya nagtinunto, hinambal mo?
1: Nugay ka, nakitaan tagig ka, may upot kagid nga babae, yung sundan tagig ka mga duwa sa balay naton mismo, ha?
0: Dayon.
1: Pangita taka sa dalom sang katre, sa dalom sa mga plamisa, sa aton nga kabinet, kag sa diin pa to, sa manhole, yung pangita taka sa manhole, kag yung pangita taka sa septic tank. Galing kay, nakapoy na ko sang pangita, amo to ginatake ko, kag napatay ko.
0: Amo na gali, kay kung tani, kung gin-check mo lang ang ref, kundi tani, buhi pa tangado, ha?
1: Ayaw ba? Puwerte!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
1: Ang tropang Uber Kwela.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot! Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Artot! Nausa man ka dire?
3: Mang Kanur!
2: Nausa man ay mong itanaw? Nagilak-hilak man ka diha?
3: Natouch mong gugwaning salida sa Jaden God?
2: Sa Jaden?
3: Naluoy mong gugwaning James Reid o Nadine Lustre ka ng karilit ko ba long distance relationship? Gano'y humusok priority sa una God? Wala naman siya ni uli.
2: Ikaw lagi na. Sige, tanaw-tanawan ng mga Pinoy ng love story kung hindi kayo. Kabalo ka. Ayaw sige tanawan na. Ako wato ko ka tanawan ng mga Pinoy ng love story kay Oihan kay ko. Dapat tanawan mo kay lalaki ko ka. Action movies. Mga Arnold Schwarzenegger. Jitle. Stallone. Mga Jason Statham. Kanya, muna'y mong tanawan. Dili ng love story Pinoy kay Corny kayo. Oh!
4: Pandamay ko din si John Lloyd si Bea. Makahilag niyo ko alin ang salida.
3: Mang Kanur! Mang Kanur, naghilag ka?
4: Pandamay, ang akong kauban. O siya naghilag?
3: Oh, naghilag ka, nagtanaw ka ng salida ni John Lloyd o ni Bea?
5: Yun ka nga! Tanawan niyo ka ng mga action movie. Tanaw mo lagi ka ng love story.
4: O siya tanaw? Ay, dili ako ng pasalidaan eh. Naglagot ka niko. Kaysa ay nagsalidaan eh, dili sa ako ang computer. Hindi mo ganahan na ni John Lloyd ng Bea. Hindi ko sa akong priority ni Bea ang pag ko.
6: Mga DJs na makulit.
7: Hi, Kuya.
6: Tugtugang malupet.
7: Ang request ko ha.
6: And all the information you wanna get.
7: Sam.

0: kabalubitaw ka dong. May pagdi na lang ko maligo. Mura kong buwan, baho kaayong. Ngano di eh? Kalain ko anong baho ka. Maulag, mas may pamaning buwan nga baho kay dagan pa'y ganahan.
1: Ay! Anak!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Kung sa panaginip na lang kita nakakasama, kahit hindi na ako magising.
5: Hugot pa more!